이프랑아 마슨팅 나 클리 엄왕 후블레시본에 예피 헬로 아지 크라우 바 이에 엥아이 수바 용암다 클란 용앙암 그 징싯 tangba ngamla aklem da sngap jingruai ka pentingen ya ka mensim jonga kamtam ka jingruai niam kuble shibon manga isuba tu suba kuble shibon e ngi dwai ba pinda yo jingko jingkia no ti kanma banya sumarba te bangan ai pi jingruai niam ti kamde gani ka program ring la pen bo gani ka jurai bla ai ka teng a happy song jong ki boni em good morning rjd how are you ngamdon por ban pan ka jingrai namar ngadang bun kam haying kumni ngap mi no ban litre suba se pentap kono kono ka jingrai hindi mo nang tu pensap suba ya phi anga biki khon kiti bran hang ni kham tam badang bom slap okay kini ka message ngam tip man la phai kham ai ka karteng de ni polo la shon nam ta jung I biki khon ki jong I teng la pen ji ni jingrai na film bajrangi bhai jaan ka jingrai ka ai karteng tu jo mela kini ka akashwani fm jong phi au shis palai pen rio megahertz

a program ban ruspa tin gwan chapina ka akashwani fm jongphi nga thrai banar tiknai ru imbat ba ka don gijing thot ha ka network par lok ba kam sim la poi ga wei ru ga jubab na phi nga na tip tikna ba kam la ban long kum tan rai ga don gijing thot mli lei tong an tem chapi gijing ruai nga snap gijing ruai ba bank ba thyang ka tu long gijing ruai join kan sai bor khar ka liang bat ki par lok ka bai ai karteng ibhayu bai but shuai ka tang la pentem shipi ka jingruai jong iba josephas thongni but ki paralok ba tang jingken mau tingin skap pat se ko ka jingruai ma da ka jingruai jong iba lakers emri ka jingruai ka bai ai karteng la kakam man pun ko ruya ne ga program ke jongi ka program bandus pa ka ketien ta ga janme ngla ai shpi ye gitu ki artli ki kentien ka ba ha ka ketien khasingi ongkum no yau ding puma ba yau ding sal yau ding puma ha ka ketien khasingi ong ding beti ba yau ding sal ha ka ketien khasi ki ong ding blei mo perlok u ding beti u ding puma ba yau ding sal ki ong ding blei kenegri program Wanchipi na Akashwani FM Jongpi.

kiri hab ki ulai leng bai kluti ki bajngai bha kam nam mor kneng le ne na ding paso u goyal da ngu wa kni kluti lai thme katte man ko kluti ko suk we warap chngan katwa dang yele ki o yada ye skem yong ka ying ken umyam dong cho cho u wa bon na ki night super bus wa ki kiri das dang ki open em kam ye kni kluti lai thme Kachnat icha ikhya yongka Ribhoy district da kuntu ko yakinong chong chnong wo man ki ki wo husiar bha parcha yak kujot yang parchet hadien wada yo ye tip wa ki case nang bon ki ha Bangladesh we kam jo le wada chem wa em katu ka ni ngot ki khna ki wa chakta ha ka district ka district surveillance officer ka Dr. Alisha J simle do angko wa ini ipin bana wo yada da pen mi ne bha wo bon ki buru wa lai wo wan nang ba ka national highway ru kowa yesno lang wa kani ka thang da banjur gole wa uyo ye da to lang ba ka injection dan hi wo kre kam par cha ye ka jut nyang par chet we da kar pat ko ye ki bai ki pa wo pen tikna ye ki khon yong ki wo da dep cha injak ki ki da ki chin na kani ka jut ta kan thup ko ye indo iko imi khnyang khen khen ha ki do ki wa tho wa so ka chna da kar pat ko le ye ki skur we ge bai ki pa wo pen chong che wi Yaki kena ki wa suba wa em yaki ni ki da ki chin wa yu to yaki lat e sumar wa yu da yai por cho cho yong ni ukhniang. Katu da po chukut yong ka ni ka kubar jantia to ni apan I yaki program ki wa bol.

Uiputi ha baro kawe kajela. Hakas ngin ningkong jong katayo, la saki biang sa shisi ni ka jinkyu do jokop nyang petrol ba diesel ha shilong. Kabadeiru kasin ba sao jong ka ni ka jinkyu do tangapo katwe sngi. Kado jokop nyang petrol kalakiu da R.RR tingka, kata sa ka shispa R.Sanriu tingka ha ka shilita. Katba kado jokop nyang diesel kalakiu da R.Lai nyo tingka, kata sa ka kandai pusao .Not prat tingka ha ka shilita. Kihe sorkar kila kam, baka ni ka jingpin kiw door kadi namar ka jingkiw door jangko pinyang petrol bat diesel ha baro kawai ka perthay. Baru na ka dago jing duknong balamat di ki company kipa pinyat yow iya ko pinyang petrol bat diesel. Ka sorkar jala kala ong baka jingdan jangko pinyang petrol bat diesel kadang biang wat hapadin ka jing nang kiw jangki jing e ha ki yow jang ka perthay. Kani ka jingkiw door jangko pinyang petrol bat diesel la kemilinti baka laru ban kata ya ka letkawan bat ya ka door jangki marki mata ha keleng ka jala Meghalaya. Wala ki bor penyat kila ong bakila persyang ban kam pinduna ya ka jingban kya halor jangki nong tit nong pet bat pinti kenaru ya ka jingat bet yarinti jang ka jing pinpoy ya ka pinyang petrol bat diesel ha baro ka wei ka jala. Kani ku bor ka wan chapi na ka akaj bani shalong. Kini gede ke Akashwani Shillong untuk mentapat nyebutin kubur ke bedangsa. U lampang king dorbar tawaan ke Meghalaya, U Thomas A. Sangma, U lelit binyashim binta, ha ke 16 Canadian Parliamentary Seminar, kebelolong ha Ottawa, Canada, naduk ke Arab Santerik, haduk ke Arab Kenaiterik, U Jemang. Ya kini ke seminar, la pelong naki king dorbar tawaan ke di Canada, halor ke pang Parliaments in the 21st Century, Innovation and Adaptation for Democracy. Ki jingatai hakani ka seminar ki kintop ye ki jing pinkalna haki rukam trekam jingking darba thawan ka jingishim binta jingki samla ka jinglong nangelam jingki kinthei ka jing pinya ye ki jinglang lingba ka video conferencing ka jing tapwood lingba ki core electronic ka jing don jinglat pathai khubor ba de ka lawe jingka artificial intelligence hapo ka ying darba thawan ya usangma la ledru ban sinran lang do secretary king darba thawan ka jilla u Malthus S. Sangma baru deputy secretary uba raja ki kharpuri ki he sarkar kile thu ba ka nik seminar kan ashibun ki jingmintoi ha ka beide be krukam trekam jingking darbar thawan bat kan yarap ru ban pinklan shu shu e krukam sinchar pat ba be krukam thawan hapo ka jilla Meghalaya katnat ka kot ka khia jangkari boy district kala kintu ki nong shongshna ba kin long gi ba pit perman halo ka jingpang yang persit hadin bala yo ya ka khubor jangka jingki u jangka ni ka jingpang ha ka ri Bangladesh bahadin bala lap iki katu katni ki khna hapo jong district kibla yo yakni ka jingpang ka district surveillance officer kata ik Dr. Alicia J.S. Imli ile thu ba yakni ka jingpha la pinmi namaga jingbun jong ki brigi barung bami lingba ka surak ba national highway ba henryu ka pinso yakni ka than ila banjur ba ka jing it ka ka longa we ni ki la jingida ba kongsan prasha yakni ka jingpang nyang perset ba ila kinturu iki kimi iki pa ba kin pintikna na ka bintablin aitika ya ki khun ki kti ki dak kishin jong ni ga jingpang ki kintup ya ka jing shit mat ka jing jer ho ba ka jing mi jong ki nyang dat ba saw hakamat ka pha katnat kala kinturu iki school ba iki kimi iki pa ba pinya jingai shwai ki khna ki bidan ya ki ni ki dak kishin ba ban nit mi ru mar mar chi ki jaka a jing sumar ban yada na ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang ki pulit ka shillong kle thu ba ka jing toket ka rangyat minta shakhmat ban labdi ni ki tu ki brang ti ha ban pinjular ka kali jong pastor jong ka balang Maukhar Presbyterian Church u Reverend McDonald Pingrup u superintendent ki pulit ka East Khas Hill suba Vivek Sim uli thu ba ki pulit ki dang bishar bnya ban tip la hatu ka ni ka jing sha thambor ya ka kali jong uni u pastor ka dei na kanu kanu ka dau ka badon shalindat leo jung tip bagani ka kali klasha pinjular kat badang penyeng hajan ke jingker jongkawa umkhra kabran halau mali pulun hakapo badang don ka jeseng u pastor reverend Pingrup dangshen ulapin pa gu jing smokhya halo ki kinrum kinram baya dei ba ka pisa tingka hapo jongka balang bar uledru bana ujor da ka ejahar halum dingjri police station ki pulet kire thu bagila trishitam hakaban labdin nikitik birankti hakani ka jing thambor ba kila pintikna ban pinchitam katkum ka an yakitu ki birankti hakani ka kam ki he sarkar ka skinning kong jong ka tayo kila ong ba ka jing perking ha ka bai dev ka jing ya jing kali he halo ka jing king jong ka ba umyam kanang yaipteng kum shibin ta ban yadai ka jing long jing man jong ka ni ka jing king u commissioner ba secretary ba dekmi ikatnat sam boarding u Sanjay Goyal ula ong bala dep ban